0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ay akong lisiton niya nga. Isa man ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginhaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kad pati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, nako, gandang akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto.

0: so much more!
1: Sa kulitan, Romana Tsaga!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, Umaariba!
1: Wake me up! Hey. More sa umaga! More sa umaga!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tanlog pa sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, darling, tira na lang ta manglingkod para dool na ta sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare.
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller diri.
1: Ah, Kanor, tana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Makapinagpagdali daw.

0: girl, oy.
1: Lagi, oy. Nya magukod pa ta sa ato ang meeting. Taod-taod ba? Waiter!
2: Hi, ma'am!
1: Ay, hello!
0: Ay, kare-kare, duha. Para sa mo,
1: Oh, okay na. Kana lang.
2: Yes, ma'am!
0: Sige na lang ko na kay Marang. Kadali, jug ka! Kadali! Mapak, ganyan ito yung raw ninyo rin ba?
2: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
0: Okay, thank you!
1: Thank you!
0: Kadali lang. Darlene, ganong nauna ba na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
1: Kanor, sagdiin na lang. Guna sila, magpaabot na lang ta.
0: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter! Dain ako! Waiter!
2: Yes, sir. Is there any problem?
0: Gusto ka matanggal sa trabaho? Ganong nagunauna ba nag-order ang kare-kare nila? Na kami may nauna gabot na rin. Di ba dapat first come, first serve na?
1: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
2: Sir, kuan mo good, sir.
0: Ayaw, sir, kuan kung gusto ka din na kamarinyo din eh.
1: Excuse me, ano sa problema?
0: Dili magod, madam. Ganong ka mo may unang isirban na kami may unang nabot din
1: Kanor, tanawa! Ulaw na kayo, oh! Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ila, ha?
0: Dain ako mo, order na. Kinsa mo na siya.
2: Sir, mahal mo ko ng tag-iya din, sir.
1: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
0: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
1: Waiter, ihatag na siya. Ihatag na lang ka.
2: Sir, dili.
0: Kami lang ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Want you care, Peter?
2: Sir, imuha na lang.
0: Dahilan mo sa kare-kare sa kung nao.

0: Empanada mo, be! Tubog-tubog mo, Loy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasobra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonus! Barakal na ka mo!
1: Oh. Uy, pala eh. Arang mo yan sa tiyo. Ano? Dawa arag yan saan, ayaw na ka sa UP kinalasal.
2: Taliguan!
3: Hata! Matibay mo pala si tiyo, ano? Uy, gunwa! Nag-iskuy na sa UP kinalasal. Unuan course pala eh.
1: Wala kong pala eh. Nag-atinda man yung kalingking, empanada, tubog-tubog.
3: Oo, pag wala ko, nag-iskuy na. Yato pala, nag-didilin siya.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bart, grabe alam, alamsin mo ko daasingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man personable rin sa mga questions to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na ya, Parts. Question? Why ko to inabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to ya, ang answers.
0: Abaw! Perte!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
0: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Paano mo mapamatudaan nga epektibo gin man ang Maninoy Wonderlana?
3: Ay, ako na mapamatudaan, Sir King, ha? Sa 2006, nagbalatian pa ako mo. Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni Sir Konosero? Ang Maninoy Wonderlana, kagang akong masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no sa Maninoy Wonderlana kagang sa akong masakit. Sa sobra nilang na inaway niya doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kaging piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kay dito na siya sa sulod sa prisuhan. No, why na ginagbalik? Di, ama pa matuod siya na iya. Amo na eh, kita ko ang subong, okay, gig kuya kay nga. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamosang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Pa!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night pa ka niyang kanahanda ka? Kinsa nagatagaling stop toy? Kinsa?
2: Pang kaning...
0: Kinsa nagatagaling stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag-stop toy? Kinsa nagatagaling? Tubag ako! Kinsa!
2: Akong uyab ba?
0: Uyab! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulay ni. Iulay ni.
2: Bang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako'y labot. Ngunit style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagkahumanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulay ni. Iulay ng stop toy.
2: O, sige pa. Iulay na lang na ako ni.
0: Mayo.
2: Nya pang, giapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
0: Ah, mo ba? Nalikas na. Anak, okay na na. Prince-prince na sa mo. Ayaw na sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na tayo display sa itong divider kay gikapoy na ko ang sunoy ng alkansya diya. Normalis na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na yun ni Cash. Mahiram ako niya, be.
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ni Kuya Simoy, abi mo lang, nakitaan ka, may gina-kiss-kiss kitong babae, ka gina-holding hands, ano ginatunto mo ko?
1: Ah, pag inaano mo eh, Muya, nga ginatunto man, wala ta kaya ginatunto ah, pagpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka, holding hands ko,
0: oh, ano?
1: Kaginkisan ko.
0: Oh, ano?
1: Amo to yung ginatunto ko, hindi ikaw.
0: Ay, aba, puwerte!

0: Hindi mo ba lang maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana? Kala, inibla sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingring ko mo. Hagaog to hapon, gasakit ka dyan maingring ko. Pati magabi, bago magtulog, sakit man sa gyapon, pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya-epekto sa akon, pre. Dula maingring ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani, pre, social. May pusha.
3: Pusha? Spell po siya, be?
2: Pwede, raid na lang. R-A-D, raid.
0: Dag inyo na ba't yan nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana? Maninoy Wonderlana! Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Mas agurugin!

0: Kabalukadong, murag gitag katong story ni Juan Tamadungbal. Si Juan Tamad, kunwari ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang Bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako. Anay. Anay.
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request di ay. Nisa dyan yung may lado ta ba? Daga kayo magpaad. Huwag mo siya kailan ni bro. Kani mga lalaki ay namusigig paad ya. Kani mga checks na akong iya sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling si panawag. Di, yung tiga tumagod. Bahala ka niya. Ta, nawa na lang eh. Padayin kong ada ni mga... Uy, naigwa pa. I-add ka na yun. Sabok ka gina kong darling sa iyong panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ganti ka tumagon ba? Sabok ka gina, tumagon na lang ako. Kanihara ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ganti ka madugog, chape.
2: Hello, hello,
0: darling, chape di kayo. Chape, chape. Chape di kayo ka, di ganti madugog.
2: Hello, kani, madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, dejo, di ka madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Kamunta na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong tiin? Kina ako sa mall. Paligtan ta kay sapatos o pantalon.
0: Nahulian na. Nawala ng need spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mau ba? Palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa tiin. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa TL, size 9, akong waistline 33.
2: Chape, yung kay Kanor!
0: Darling, ang akong ingon, paliti kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon, size 33.
2: Hindi, lagi ka tumag-chape, lagi ka. Ayun na lang, oy. Hindi na lang ko mapalit. Uling na lang ko. Bye!
0: Darling!
3: Salong pang fiesta.
4: More sa tanghal.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: O ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipili ang dignita, puro baga ini tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ika makaon o dae.
2: M-O-R for life. Salo-salong pampiesta
3: sa M-O-R.

0: Uy, yung babae nga nagpaparas ng taxi. Adulukan ko, be. Uy, ala, nano ni? Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Diin ka, ma'am.
2: Pwede mo ka dulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala, ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung na di mo gibutang imong inugplite.
3: Abaw! Pwerte!
4: Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
4: More!
7: Sa tanghali!
8: More! Sa tanghali!

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung si Tuto Kamalag ko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, ginasunlog ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata, itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong, pero wagid, mudlo mangyapon akon mata. Gani sang akong pagkabati ni sang Maninoy Wonderlana, amo ni ang ginbanyos ko sa akon mata. Parang nga daw magkipot-kipot man be. Maway pagkinikilabutan niya sa kasimana. Batsagan ko na dayo ng epekto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Way gani isahan kasimana mo. Nagpirot dahil ng akong mata. Way na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ganang ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamuman, manggamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amo lana, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: matay mang kanur. Wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bijuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dahi mo kong imbita din sa inyong balay player magbijuki. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Padabay.
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, giangkas na iyang darling.
3: Si darling, dito niya darling. Kailan ko siya darling?
2: Pakar mga draway.
3: Ah, kahamis ang paa to.
2: Mula ang magbuhok, di iyatong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy, kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iya lagi itong darling lagi. Makiglalis pa mga anak ko, uy.
3: Dili lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: O Kanor, karga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Taro nga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor! Uy,
4: tanawin si Mang Kanor! Uy, oh, kani, pangatanaw na to na eh.
0: Paring Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kahiga. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Oh, desa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Ah, panamay ni mga tawanan.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Nakashort pa mang gani to.
3: Dili lagi, dito niya darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, darling, gusto mo ka.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y gyang kastali. Ubay ako ni mo sa'yo kung mamata kay mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabadyo kay angkas nga sexy. Ay, Kanor!
1: Kanor, sinood na ilang ipang sulte?
0: Darling, ako itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas, dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Ibigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
0: Agad,
1: darling.
0: Wala lang.
1: Isoon,
0: kanil. Agad, darling. Kasi mga tawa na ba na blahay tayo.
5: Sa araw-araw na piyesta, busog ka.
6: More sa tanghali.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkatapos ng kabo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal! Pabakal ko ticket, one way lang!
3: Di pa kanto! Nga, one way lang oh!
2: Choy, pakanto sa puso ko! One way lang para dire-diretso, kag wala na balikan pa!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mong sa initan, permi kami nagatrabaho, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose ka dyan sa mga lugar lang na mainit ang silas ng adaw sa tunga adalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, nila sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Ako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang daw kaya itom sa akon kay ti, syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagid yung nga guya ni ho, hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nabistiso ko mo. Ang namin pagkik kay nga ah, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo ko yung salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid kayo, the best gid yung Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.

0: niha, mahimo bang ihulagway nimo sa korte ang naglogos nimo?
1: Ay, tigawang, pislat ang ilong, bugason, ito man, pangag pa dyan.
2: Sige, panaway dyan.
0: Panaway!

0: Namit. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.
1: Bow! What the?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang mukha mo parang Barbie. Barbecue.
2: Out!
3: Maride!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: waitress, dali dibla. Kay na pa nga order ko mo pag mukha buta wa ano wao, wa ka mo cook.
1: Ay pasensya gid sir. Why nandi kami cook? Miyari di Pepsi, pop cola. Kung gusto mo miyari man di Virgin.
2: Abaw, perte.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4-year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan yun ang aguro. Sa una, bi, kay grabe gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya, black, gidya, tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo o gila sa TL, kag sa akong kamot. Tapos, sa nabatian kong Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Di gintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na kita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Kaya, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya, wala na kuko, diba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kukuman? Pick less gastos, diba? So ka mo nga mga may mga baog na kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bleh!

0: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kagpagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kaglanot sa katig-a, amon pa humukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon pa namion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan lawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.

0: kaytay. Day kanon, hatagi kong piso, be.
1: Ay, pagsamok, Tabitoy. Kagadali ko, ano akong gibuhat dire.
0: Ana man jud ka, kada pangayon akong piso, pero may man jud ka magdali.
1: Pagamay!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod o, katagumurag. Ay, kanali, tsukay ko siyang gupit ba?
3: Nagupo ni Mang Kanor.
2: Bumalik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali, dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
2: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O sa may ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
3: Ay, okay, girl.
2: Mang Kanor, kunang sikat na kaayo ka ba no? Unya, nidako ay muang ulo.
0: Padamay. Sa pasabot ni mo?
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang untami nga magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayo. Sige.
3: Ay, dali, dali, dali, dali.
4: Selfie.
0: Pagkahumutan ni mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kay adlaw.
4: Smile!
3: Smile!
2: Pinahag na po, pinahag!
3: Sige, sige, sige.
0: Pinahag pa, pinahag.
3: Sige, sa tunga, sige,
2: sa tunga, Mang
4: Kanor. Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
3: Hindi, gano'n pinakis.
2: Sige, alam, pinakis na po.
0: Pinakis daw. Kani, nahigin na naman si Kata. Makadakaw ginay gulo.
2: Sige, kiss niya. Selfie tayo na.
3: Sige, sige, hap ha.
4: Go.
3: One, two,
4: three.
2: Bye, Mang Kanor.
3: Bye, Mang
2: Salamat
3: Kanor.
2: Salamat kayo, ha.
3: Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang nasag ko. Kinsa to? Kinsa mo? Ay, kinsa mo?
5: Yaw na ta! Pabuang-buang na pug ka, kay nasakpan ka, nagkiat-kiat na pug ka sa mga babae! Napakay na ibawang pa-silpi-silpi, pinahaghag, pa-kiss-kiss pa! Ayaw na ka, Nor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang yun ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mintal.
7: Lahat ng gusto?
8: Or sa hapon na?
9: Lahat ng order mo?
7: Back to back dito.

0: Nurse?
1: Yes, Doc?
0: Dinala din ato na isa kapasyente.
1: Ay, Doc, ipapauli ko na siya, Doc.
0: Kay nga, Aman.
1: Tikay, Doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya. Ipapauli ko na lang siya. Basi bala, ano pa karoon na matabo siya, dari sa ospital.
0: Ay, aba, perte.
2: Cool down ka muna. We're sa hapon na.
3: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Dong, pasensya yung kayo, Dong, pero ipadakop ta ka sa polis, Dong.
1: Ha? Ano naman?
0: Alang, imamang gikawat ang akong kasing-kasing.
2: Anang!

0: More music.
1: More music.
0: More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: paling susuku. Wag lamang so surrender.
1: M-O-R! Firme na!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon! More sa hapon!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kalambi, dito naging summer! Ay, kalambi, nagyumalig ko! Na medyo kayo maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Boy, yun na pa. Naitik sila yun. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Pagpadool ko dito, salumon ako ng mga chicks. Pinasummation. Tora, nakita na akong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas, adya. Dool ako. Tapsingan ako niyang paki, arang kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang-tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan mo na ini.
3: Basta sugay katawan ako, ha? Nadyugay pagnanasan ako. Nagpasalong-salong pa ka.
2: Wala ba, oy? Akong gitan na ang pinakanindol na perlas silang sa tubig. Pating na kuwas perlas lagi. Tigawa na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gustong ingon ni mo? Kugita ko?
2: Dili maoy, dili ka kugita. Ang kugita mo rag ikaw.
3: Unsa? Gusto yun ikaw mo salong pwes? Ano ba? Saluma ng perlas na ako.
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
5: Mix of Rock! Mix of Rock!

0: Mo pala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Lando. Ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako.
4: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana. Gaantos ko sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kay daw ginatuslok sang dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akon siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsyagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akon likod. Kag akon ginhikap, pati ang akon likod nadula man. Di nagtauhay na gina akong pamatsyagan kag mag-aan na gina sa akon nga pag hulag kay huwag na sakit sa akon likod. Kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako ganang ako nga pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na, pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang my chemical romance mula na ng welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
5: Tinunto ito ah.

0: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom kay kape, napapaluha.
1: O Agom, natatala papaluha ka.
2: Narumduman mo. Pang 20 anyos na bagang ikinasal mo niyan.
1: Ibaga Agom, madali yun sa nang panahon.
2: Narumduman mo. 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni papa mo sa sala nindo.
1: Ibaga Agom.
2: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay sabi na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kay 20 taon.
1: Ibaga Agom, narumduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mga preso na sana, malaya na ko ta ako.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: Bang! M.O.R. For life!
5: Mix of rock.
6: Pare ko amo si
5: Mix of rock.

0: Ina tay, padaday ko diri og kwarta tay bi. Kaya akong brief ba? Dagana kay buslot.
1: Ay sus, agwanta lang ko na dak. Akong brief gani diri. Garter na lang ibilin.
0: Ah, igata tatay ka na Roy. Tibak naman imong gusto ron.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!

0: damai.
1: Padaplek.
0: Aduh, gidak ko mangkuan ning traffic enforcer nga.
1: Padaplek.
0: Ini ra makai akong padagan. Wa mangku dag over speeding.
1: Eh, be, lisensya, lisensya.
0: Oi, sir, Mr. Officer. Usa may violation nako. Nga wala mangku nag over speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag over speeding, pero nganong wala maka nag helmet. Lisensya dayon.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explain kanali?
1: Balok ang bawal ng walay helmet, murag wala kang gidisiplina ha? Beh, lisensya!
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nidakpan yun. Sige na lang, sir. Karon, nakpon pa ko nimo, bago ni akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo. Di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko nimo, nga nag-helmet naman ko. Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya, lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-oy ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya! Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oo, oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makay motor. Lisensya, lisensya!
2: My Only Radio plays more.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Untoy, 26 anyos. Soltero po ko, ipaman asawa. Saan to nag-antos ako sang kasakit sang akon nga agtanggag sang likod ko? Di kon gabi, especially kung mga kaagawan bala. Aginhimo ko, mamlamangkod sa mga bigot ako, ano mayo nga bulong, ting ginrekomendaran Maninoy Wonderlana. Kag napamatundan ko nga epektibo gid man, kay sang sige ko pamanyos, after mga isa ka semana, guro, may mihura gid man. Ang akon nga agtang, nagsaylo sa akon likod. Ang akon likod, nagsaylo sa akon agtang. Tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.

0: Hugot
1: for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, kung plastic, basura agad? Sa trot lang? Hindi pwede nga. Ikaw, Danay?
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: More Saka Big Express!
3: Let me take you back!
2: My only radio plays more
3: Saka B Express!
2: More Saka Big Express!

0: si Mangkano!
1: Tumubirada? Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, yeah! I wanna shoot, baby! Shoot!
3: Asa naman doon kong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na dito blatos sa kumbayhana doon. Mingara na ganyan kong asawa ba? Gabi na, makatulog yun sa gawas ron, tanawa. Ayaw doon kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na dito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Huwag ako kaantosan yung akong kahimtang. Iyaan doon di kang asawaha ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag mo na palibak. Abot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod ni Moron, bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na, musulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, tanor, nganong matapamang ka?
3: Darling, may gabiin na mo diha. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party mi sa ko amiga! Nga naman di ay!
3: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigo ang pagkakapanihapon. Ako ganda pagkaw niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kong gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa ha. Nakamikap, nakasik-sik kayo. Mauna akong gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, nasa ko ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang kami uli, dire. Ako pasabot. Kung dito ka matulog sa imong abega, siyempre, di ka kauli diri. Muna, okay ras ko ah. Sandi na lang yung kabuli diri.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang uway ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Sang paggamit ko ni sang Maninoy Wonderlana, napamatudaan ko kaya nga epektibo kaya nga operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advise na ko sang doktor nga operahan ako no ko. Ti, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sang pagpa-schedule ko operasyon, ama ko mo nga ara na ko sa ospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigalang kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sang Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yagli. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga wala madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, disgrasya git na operahan ang tanay ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana, epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado. Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: ba? Guapo, macho, dakong apeng, og balibuon pa yung kayong dugan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, oh, mahilig kayo, Mang Kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdabay.

At ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Parikoytor, pagdara ko na yung kutse.
3: Ania? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo, ayo tot ba? Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kaanik ko.
0: Desa, desa. Kung sa'yo the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay mangkano?
0: Kung sa'yo gano? Wabag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyo si Dennis. Muna titudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Ang kanol, ayaw naman na yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaron.
0: Ayaw! Huwag maganimiandari mo sakyanan ka na hanaka kay giuli mong headlight na palungang makina. Magsorya.
3: Ah, sige, sige.
0: Kaningin mong sakyanan, hugaw kayo ni karburador. Ayaw ron ko ni.
3: Mawa?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, mga kanol.
0: Nawanay mong sakyanan na para pakondisyon na ito na.
3: Ha? Sige, Mang Kanol.
0: Sige. Istingi ko nag-start niya ito.
3: Sige. Niya, ako lang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Oh, Mang Kanol. Uy. Ano mang di ni mo andam?
0: Kuwang lang ni sa hurim-hurim ni. Kadali lang. Sige. I-start.
3: Ha? Oh, Mang Kanol. Hindi, manjabal mo start.
0: Isa pa, start pa.
3: Halak ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutsi.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayok ka nga, mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam, hindi mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Pwede matingala pagkakanong mabuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador. Uma!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Ate, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ate, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Shadow ka piktibo kaya nga, ha? Umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na pero gininom ko, iya. Piktibo kaya nga, ha? Umpisa sa ito, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko nga tubod. Uway ka untat. Ah, sa subong gani. Katubod naman, oh, katubod naman. Di, idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Okay, wala mo ang pagpangihi ko nisa na ito. Pigado, mudlay. Subong, abisan, ano, katubod lang. Why kontratimpo. Tulog ka man, o bugtaw ka man, din ka man nga lugar. Why tanabig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kigiga. Hatag ko testimony nga, mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila, isa kawilog baka ho. Sul na.
0: Kag inyo na batian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gini. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Joy! Natapandakon ka?
2: Paano, aki pakay ako. Wara na ako kimagurang.
1: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Birik talaga ang payo mo. Aw, oh, siyempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: M.O.R.

0: March, kagwapo ganyan si mo, no?
1: Maghino kaya ako na balaan mo na tuyo mo mang utang ka ay.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabala ka. Kay kung maadto ka mo sa kagitgit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitgit na dalan o mangitgit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan kay ko. Kanapamis, sayaw pa yun. Giling pa. Igiling.
2: Hala, si Mang Kanor man yun na o. Ang sagot, ano ba ako nang...
4: Napad, si Mang Kanor ginay.
5: Grabe, digunag-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy. Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
6: Ay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor.
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisiyuhan ako ng mga bumbilya aron mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuha ngag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
2: Misabak malagin ng isa.
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
3: Oo, salamat Mang Kanor.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatingan.
2: Ako si Paolo, isa ka teenager, kag mahilig sa mga gadgets ha. Ang gadgets na halos mayara. Ako iti, hilig ko gudya. Pabakal ko ay mama, kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko ng mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kagun ano ano pang mga gadgets kay kakalubat pero may kung mag-travel ko. Ah, pero may na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Di one time to, 1 bar na lang gitang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sumigo. Di may ano da may charger kada wala. Malya, wala may yara ko di maninoy Wonderlana. Kaya yung pangayo ko, lingkot ti patuluan tabi, pastistingan ta. Mapagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Pagtibog rin naman ni Wonderlana. May abi ko na, mabulungan na sa mga masakit. Kaya pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akong mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan. Bilog ang screen na, full bar. Oo, tama akong mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, dugay-dugay, hindi mautod, hindi kita mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa naligay na tatlok bulan na. Sa subong, gistoryan na kami. Hello, kalma ka lang da kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana na, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, makapatian niya manurago ko. Pero tingala mo ko ganing, ang yaway, magkakalubat. Kaya kaya hambal ko nung gigamitan niya man Maninoy Wonderlana. Kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Kintos mo ako na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyama ako mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo.

0: ay lang ga. Man. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko bi.
1: Ana.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Chor?
1: Dali lang. Ari, kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat gid ako. Kay kun wala ining auto, natumba gid ako sa kagutom.
2: Wow! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng profesionalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.

0: bilhin mo sa kong lolo ba?
1: Oh, ganun mo bilhin ba mo sa imong lolo?
0: Bitaw-bitaw, kaya kong lolo, mabaktas og 5 kilometers bisag 79 years old na.
2: Ah, wala na sa kong lolo, pre. Kaya kong lolo, mabaktas 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik. Kabalo mo pila edad.
1: Pila man, pre?
2: 85 na.
1: Batanon pa man na yung mga lolo.
0: Ha? Ano man yung mga kanor?
1: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pa yuda. Pangutan na akong pilidad.
0: Pilidad, mga kanor!
1: Isa gatos! 100 years old na akong lolo! Sintinyal na!
0: Ano? Uyawa, ginaysa yung mong lolo, mga kanor, ro?
2: Bitaw-bitaw!
0: Anya, asa naman yung mong lolo ron?
1: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Mapagin ka balik ang akong lolo!
0: Panabay!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya? Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Kapuyas lawas eh. Kapuyas si Manarbaho. Tadlig! Ay naman itong asawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murag naligo na akong asawa. Ready to fight na yun siguro eh. Karun ka. Murag di naman kukawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, yakso nagtuo ang akong singot. Mauna ni Timailhanan ni. Di na ko kapugong. Dugay-dugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kaliton ako sa sulon. E ukuban din ako akong asawa. Anya!
4: Basta!
3: Ako ka na! Pandamay ang akong ugangan.
4: Ako na to akong tawel.
3: Ma!
4: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyong kay pagnanasa sa kuha. Imodyong ito nung nga wala yung asawa nila yung sunlun ko nila sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano
3: yan? Okay, ma.
4: Wadyong kay respeto ka no? Wama lang kami tugtog mo diretso ka sa banyo. Ikalo ko ning balde sa iba. Ano
3: yan? Okay, ma. Pasensya na ka ba? Abi, bago na kong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O nag-iukoy-ukoy na ko.
4: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto din mo tilawan ang kong pagkababaye. Bunalan na kagkabwa.
3: Okay, ma. Ay, wajig ko pag nanasan mo mga panagaba. Panagaba.
4: Gusto din na kamaligo tanduha na rin. Ani, ah. Ligo kang ininitubig. Ano yan?

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Wingkay, isa ka manager doon sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga ulubrahan, mayroon kami isang mga rooms na bala for employees. Kag amot nga ang kabudlay isang ako nga pagginawa na tingala mga gani ko nga daw sa ulihin ito. Nagkabatsag ako isang pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matsyag ko ba lang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw kadasig sa impektorya kaya pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong pagginawa. At tingala, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali, sadto nga mapinot akong pagginawa na budlayan. Ako mag-haklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Huh? Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko mo no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sang ano, sang ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sang hangin, tama naging katawhay? Gua sulod na hangin ah. Bisan, sako-sako o nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw!
5: Perte!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Para lamang ABC.
8: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More. Sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa truth lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.
5: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ning parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Ay, mamay!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Sa Bibi Anet lang bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matang mo ko sa testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abi nyo, sa muna, purti ng labas ang wuko. Daw kuspay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko pagpaligo ko, ginpanyampo ko, ba purti mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sa buko, subong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga subong, miyembro nung ko sa nga ba? At tras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar sin na, tusuya mo ko rin sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kaya doon ma-discourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo ang gusto niyo ma-discourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duway na ko sa may madumduman.
1: Gag inyo na ba't yan, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.
3: Nakaka-relax, super suabe sa MOR. There's more,
4: more sa gabi.
3: More sa gabi.
4: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Dalimahong sunog. Dalimahong sunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pagasilingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Manawag kong 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor! Mang Kanor!
2: Okay, Mang Kanor! Wala talang among emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan ni. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay mo kano, wala talang among emergency response team.
0: Maura ganyan tingog ka. Sige sir, salamat pagdaliin taon mo. Pasiriti na din mo biro nga kung balay ka masing masunog din tanan. Masing maog down eh.
3: Sir,
0: sir,
3: tara,
0: sir,
3: tara, sir, tara, sir,
0: tara, sir, tara, sir, tara, sir, tara,
3: sir, tara, sir, tara, sir, tara, sir, tara, sir, tara,
4: sir, sir.
3: Aniyala, pasirita na lang mo.
0: Pajamay, akakuugangan.
3: Kanor! Sorry kay ma'am, abil na mo nisunog dire.
5: Sunog! Sa sunog ang nagsugban akong pirit dire.
3: Ma'am, itawagan mo gamin ni Mang Kanor nga nasunog na inyong balay.
0: Usay nanawag, huwag ko nanawag si Roy. Mag-sure na sir.
5: Ikaw Kanor, di nalang kamusulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawat akong pirit nga napagod. Nalagpat! Unitong kunin napagod nga pirit nila para pa sa muna mo, aniya?
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, dula-dula ta dong, be.
1: O, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisa kun sa dong, ayaw lang ng taguan dong.
1: Ha? Nga naman.
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on MOR. More sa gabi.
3: More sa

Bay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalangga din nakaplastar ta.
0: Lagi man kanur, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: So, jaman, tara?
0: Tara, piyong ta.
1: Madabay!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor na hamon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutang ko sa mata ko, bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, gaman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo, waay nagiging nagakipot ang mata ko ya. So kanamig dyan sa epekto sa Maninoy Wonderlana, kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off-duty na ko be. Sige man gyapon mo plat sa mata ko, bisan anon ko kapiyong nga na matulog, nagiging ko, hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi manda, nga nga ko tinulugan, wala nagiging kapiyong mata ko mo. So nalipay na ginagamang ang supervisor, kaya wala nagiging nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
0: Hugot pomor.
4: Hugot pomor.
5: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okidoki-doki-doks!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey, yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na sad! Kapon, kalabasa o gukla. Karon, tapsoy, poros gulay di ko mukha o gulay. Sige na lang tang gulay. Patilawa po tang laing putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ng akong ngipon. Kasi gara tag sab-sab o sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na takaron? Kagibawalan biya ta sa doktor mukha o ng karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Maggulay ka, wapag isubak na pailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ade.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madamay, nasuko na ko asawa. Ah, darling, kalamay ko na ni imong mga gulay, oy. Healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Ay, tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalang tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oh, kalamay ko na lang ng tangkong. Ipasa na kong palihog ng tahop niya. Sa gulan ako rin may nalang naisubak niya akong tangkong.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: dong, naginaot ba ako dong at ana aeroplano na lang ka dong Taco Airport. Ano man, para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamo landing.
1: Ay! Ana!

0: Good morning, class.
1: Good morning, sir.
0: Okay, our topic for today is science. What is science?
1: Science.
0: Aikau, Apiot, what is science?
2: Sir, science is our topic for today.
0: What about?
3: M.O.R. My only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.
6: Tayo

0: kasidihan kung anong imo ginabatyag, magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ako ka pharmacist.

0: kung ano baklo niya, biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman, hala, dugaduga lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na bilang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man. Gin-pamanyos ko mga isa kaadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Wagay na ko ginaabot sa pag-abusisa ko. Wagay na ko kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ang akon ilihion. Subong iya, pila na kabulan gamit ko ni isang Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Ah, asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi. O, tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka makabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kita ko sa Maninoy Wonderlana kaya nasolusyonan gid ang akong nga problema. Thank you very much.
1: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: ra.
1: Amat manaoga la?
0: Oo to. Manaogo kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Paista ni Dres Bukid eh. Bumbar may day gamit dili. Wa man day water district dili. Dugay mupuno aning baldi eh. Ka Bangladesh ron na kamuplight na ko sa Bangladesh din ang makaya. Puno mo overtake na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na din. Sakto na din.
3: Kanor, himbi ng baldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan di ilog ang baldi. Kakay, kaubilti ko na yung kayo. Sa over na ko din. Wag yung puango din akong gangan ba. Gagot na yung kuhan din. Sa over na ko din. Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw yung Blanconor. Reklamo ka? Kamalo kong hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa na ako ron. Gigira-gira ko yung takaroon.
2: Padamay. Wala maoy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta. Yung mangita na lang po kong unas. Padamay din ako. Gaganbog na na kayong singon. Di na ko pwede bulihok. Kaya kong bulihok ko. O agas na yun.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Okay, class, magandang araw. Yan. Gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
1: Tama!
3: You're listening to MOR, my only radio.
0: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
0: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
0: Galing-galing ni Kuya.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre! Pre!
3: Pre!
2: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
3: Naginom ka man, Maninoy
2: Wonderlana. Dako, gid, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
3: Di ba taas sugar mo?
2: Ay!
3: Taas sugar mo, nagbila?
2: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre?
3: Oh.
2: 179!
3: Grabe, ang birthday nga sugar.
2: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
3: Oo.
2: Grabe, pre, ang paglubos ang sugar ko, pre.
3: Grabing difference siya.
2: Grabing
3: epekto.
2: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
3: 179 sa una?
2: Oh, subong, pre.
3: Subong, bilawin, bilawin.
2: 178?
3: 178 ka lang.
2: Punta ako, difference siya, pre, no?
3: Oo, oh, birthday.
2: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre ako, pre. Abi niyo ginbayaran ko na yung balambal de. Why ko bayaran, di pre ah?
3: Oo,
2: de. Painom lang ko to nila sa drinks kay nang Diana, wa.
4: Mas agurugin!
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch! Maride!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Time,

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
5: Hugo the more!
6: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
8: Easy! Take it slow!
6: Oh, di ba?
8: Kabining ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na ako kauban mang laki!
0: Pandamay,
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: Easy.

0: diyan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ginsan pang buhay, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto! Epektibo, ginman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit ako ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!
5: Ready ka na ba?
6: Ready na!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sina pa? Kanong nawa man akong 500 dili? Di ginimahin mo. Asa naman akong kwarta dili? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 ngayong gibilin. Nawa naman dinihis akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta dili sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganyang kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, asa isig bagulbol ni mo? Ako yung nagkuhag kwarta sa mong pitaka. Nga baka akong pagyug kay ka, ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 sa mong lisensya, ha?
2: Ba? Paunay ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon din mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko nasuko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na naman kay tumoy ito ako, 500.
1: Ha? Anong nag-yoyo pa man kani, ha?
2: Wala, darling. Ingon ko, asa ang bugas kay magtakang nako.

Iba't-iba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat!
2: Nye! Maright!
3: Ready, set, more! My only radio!

0: Tay, ginsog lang ko sa mga bata, tay. Siling nila, ang atong pamilya ko no, dalag ko sa baba.
1: Hindi ka magpati, sina. Pabayil, anda pala sila.
0: Nga, tuot at tay, haw.
1: Hindi sila pagsapaka, anak. Kuha ganit itong pala kay Macao na ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Naglog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya si Mang Kano!
2: Naaragod to dali ako ang tiparam. Kaysa magyong nang hilabot dali. Naaragod kiriwan o kamot dali sa opisina ba? Ilang plano yung kayo? Ay, ikaw. Ikaw pututa ka. Ilang plano na ba kayo kikamot? Kusong kayo ka magtago-tago o gamit na ko.
3: Naun sa di ka mang kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara di na kong makitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong antipara.
3: Naun sa mo di ka mang kanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
2: Ah, pandamay. Nara mo di sa kong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pakete mong bagong priority ron ba? Doon nakita niya ko sa Facebook.
3: Ay sus! Tingin na, tiguwang nagyog ka!
2: Kabe, no, katong nakita po na kung isa niyo mong ka-priority. Kwa pag-iapon to ba? Bagay kay mo!
3: Sa mga kang anong mamasangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang, paniti doon, nagon pa ni. Doon man dahil ng tawanan eh.
3: Ah, yung lain-lain nagsturya!
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

0: Hoy, Noy!
1: Oh, mama.
0: Ika, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog?
1: Ata, ma'am po.
0: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ika, nagpaparakawat ka sa na dyan.
1: Mas makasupog gayod, mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ika ang nagpaparakawat. Ano daw?

0: Sir, ka-cremate ka mo di isang patay, sir.
1: Cremation, no? Kita mo naging mingalan ng krematorium. Tara sa taon niya.
0: Eh, tagpilaman, sir, magpa-cremate, sir.
1: Kung magpa-cremate ka, ang bayad na 30,000, no?
0: Bo, kamahal, gali, sir ba? Galing kay kabos ni budget ko, sir. No, 15,000 lang ni sir.
1: Hindi ka magkabala ka. 15,000 budget mo, ti half-cook mo lang ito, na. Ilutuon mo lang ito sa oven yung puli ka.
0: Ay ba, oh, pretty.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, Ton! Sexy ang may tirada ni mo dili sa beach!
3: Uy, Mangkanur! Siyempre, ngitata na rin og arang manindot nga mga tanawin. Mangkanur, office mates man nato na sa una, oh.
2: Siya, office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona man dahi na. Uy, pagkanya ganing Winona.
3: Puti, aglegs, uy.
4: Hi, Mangkanur.
2: Ay, Winona, hi.
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din, hi.
2: Ay, lagi, family bonding po mi dire. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako ha.
2: Uy, uy. Kung ayos pa ko ron natunaw na ko.
3: Ay, uy.
2: Pagkaanya, ganyang Winona yun.
3: Paagi na yan na niya, Mangkanur, no?
2: Usa man, Ton. Tagaan siya kang premyo. O tiradahan na niya mo. Usa man.
3: Habalo ko yung premyo. Tirada, jugo na. Ikaw, Mangkanur. Sugod ka, ma-priority na niya mo.
2: Priority? Ay, okay kayo. Kina-okihan. Pwede nga misa yung bayanan, no?
1: Oh! Aha! Grabe, ginay kayo, Kanur, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kayong hunasan na ning dagata na ligo, eh. Diba to? Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo na sunod, eh. Mamalintag lang yung resort, darling.
1: Ah! Hamis kayo, no?
2: Aduli kayo na rin, nakakaibato din eh. Guwapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito, may hamis.
1: Bye, Mangkanur. Una na, Mi. Oh, Kanur, babay daw, oh. Di man lang ka mutagad?
2: Pulay din na siya. Wala siya katod silang balay.
1: Babay daw, oh.
2: Wala lagi ko kailan na, darling.
1: Ah, wala din ka kailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
2: Abay!
5: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Uma!